0: our deep power one wa kuma so ehye eji eden ya beko capreche akofa tomatoes fresh one makoni atotode aba eden esi kwasi e be boka na ya bridge
1: eno ne de o manfo odwene ho a wo mntia se
0: empenifo wa ya de anya asem na ebe ya bibia fro na ye beko oda bia bridge capreche
1: empenifo e wo empenifo e kurom ho abo wasa is district assembly for amane meka district assembly amenka ndc bire yinko aso abanya babanya kwa MPP bere so NDC bere so
0: omo omo party bi edi sa na tie kura wonye bone because ade no utwa video echire yi wo mo ya yi dai wo dade de da na ase yankye hunu na ho ti da bia ya na nanu firme santre firme santre bi trin capreche ene apie su man no wo man nante we su sa
1: we ya ti
0: bi ni nyina na ya sa ti kama sem na enko e ba bia
1: we ya na so e san anamutu ahodo ampanimfo atuo ene masamle manfo so atu nyina no ene ade se ampanimfo abua ababe bridge ya abra wo sem se afedie enipa atoa na nanu
0: ewo eyi dakosa bridge we su na omo fa koto aba na omo to aba no a police station de bi o capreche na bi wo apiesu mai ho ana omo fa koto aba
1: eh apiesu mai police station ankasa wo ho ansa na wutwa nsuo no ko na chi a eye capreche fo no so ba ba bi e fro kwa afukurum enso beto aba
0: na returning officers no omo fa sa bridge we su no
1: omo fa ha no omo fa ehwa no mo fa
0: ho no de organizers the chairman for ha no mo fa
1: ehwa no mo nyina fa ehwa no mo nyina fa
0: o adwene wo mo tim so so ma adwene
1: ehwa no mo nyina fa kwa campaign ehwa no mo de electoral materials nyina abese kwa no mo koto
0: ba no mo ma menom ne mo guests ne mo yire no ne mo boys nso edi echi ekwa capreche na mo wi ni election mo wo mo bio ye beto aba e say MPP police station election I want to say
1: ehwa no sa afi suma ne kwa bukum na ngasa no ensa da enye eye meka se eye swinging police station afi we NDC bi ni a ni following 4 years no won send MPP so ewi ni dane dane
0: ah omo de omo form abrabo mo bi a o ma dwese say dane dane yes omo ne gani
1: yes ah da bene mo emfie be ya edun sin a twa mu ni de wa say is constituency de MP o ho ne NDC ni na NDC na eru wo wa say is men sin ho for the past 16 years
0: ekwanhia asie yi a nipa wuo ma foforo ba enuma prepre me mpese mete se politicians na gina so akwes abridge wi
1: oh ani me nkanka hwe
0: kaka hwe
1: me ne ayi president member wo wasais mensini mu honorable steam kuma ngo e kasa e bra kwanhia si ye ani wo kasa o bosume na ni e won ma federal rules engineers aba ba assessment enti omo de report wa konkran a omo twen say approve abeba enti afi die omo wani mu hwe say bi approve an beba fi no ma ba de de onso aka e bosha onso ase no
0: ka che so on fan ka big push no why
1: ya te ya
0: ko say bra bobo ya fa so die mini say nya bobo ya nko a ene ba bia ofan ni eyi mini buses ni nyina fa fan nyina bobo ya fa ho the moment abobo ya be fa ba bi no say e ka ka se fa be enti e be boa kura ma mo hwan ha mo atoso de no mu dua no e be ko tu amfuru de be boa ama economic tuo bi o mabrabom nu afa ana mebo
1: esanete ka se akese adanu a asemni si ya de chen ya meko ho na ka akese afa bridge ni so kwa kwa fantabo ekopa ekolodu ntabo wo bridge nechi
0: aswan tabo rin tabo na sabe fantabo ni so
1: o madwe ye
0: ntabo adwene pa na omuduru on mo yi ntabo ni biguo se ntabo dada ni ya dada mo fantabo bo fron ntabo
1: aha ade ba kwa nananom e wo kurum ho afie suma ne kwa kurum panimfo na ye ne se chenso operators ye o mantem ho no omo na se bridge ne se ya na omo apain tabo ni bi na se omo dia ba ndi omo ntwe omo ka omo so improvise
0: chenso operators na nka sakura no omo afanana ne kindness ho e na omo bu ni kwase ya meka street
1: ehe
0: ye tabo wasem etimu chenso operators na osem ka se be me ne enye tabo wasem nananan so tabo di ode yere
1: sa de ntia nana no ana de kromo mpanimfo no omo eje santa abo no mo de ani se aba mo mpanimfo bia anya na de oba ba
0: ye papa ye betimi asi pillars bi wo change operators omo ska omo se gram se anya omo na odabi omo wini wini nua owira mo yi omo nua ba no mo dua ye omo kotwa eti se change operators number 5 for permit me kaka se 5 even 2 kura ba ko fo e betimi asi pillars e won suo ni mu because ade a mi hu stretch ya mi hu enu ba bia me gina me no kasa ene me main front desk me fa se sanity sa stretch we na change operator bi awdabia wo wini ayi atimba e wo kwae mu ho atimi mfa ntone wo se obe ya na so man obi ya kra so be bo man no obi e be so se o man na ye nantwie batan a ne no fo ahyehye ɛna obi a ɛtwe no funsuo ntɛ ana na na sɛm nyinaa